0: Ah, menino, que...
1: Tuhan nang tain.
0: Ah, dasuan ni tain kasong ba mamangan ma. Mo man no. Tagiya tete gibit. Lagro tete mo ba gusto?
1: Ti ti. Siya mangala mangala.
0: Tagiya tete gibit ba mo tigun ni tete gibit. Tagiya tete gibit. Eh? Ano siya? Tumunod kita. Ano siya? Ano nga man nakit? Tagiya sa tiktawag! Hindi ko naman siya.
1: Siya mangala mangala.
0: Tagiya sa kita man, umtiyo man. Tagiya man, kumbi na. Eh? Ano nga man na siya? Ano nga siya? Nagkakate mo siya ba gusto?
1: Si, si. Hindi ako siya kung sila ka nakadyado. Sinjahan na kadyadyo ko rin hindi yung nanda sa araw. Tiyan.

sembara ai ka gano shiro no inno ne goiti wanna te shiro no silba da na sa lo gorba go chinda silaki urinda da kana shiro no inna da da gube balinda arta gude gno gurdano inna tayu babu sa inda no bala ai ka gano imba banna na sa bazano linno adako badan kaje ka logor ko mala dana sa tabalinda baden ba alazi lagno badan kaje da kashe guban ba adana sa tabalinda guita lo ya gno gurdan gendan gardono wonno goitiya gardono wonno gaito adanan ko antinda galla ada malin bakana gardono da ko de logor ko mala adana sa tabalinda baydan bazilagno bayno wonti da da rogobil buzugara rogobil kitoy buzugara magisa indano ay ki manan da kana imba masana sa macce da macce rogobil buzugara rogobil ada ko macho maiso ada na sa sa wati na male in ba dala kana na sa macho da macho orgono wato bano kana o shi da lambara ta gano gurdan orgote macho